Dios pa yuyaita y achasunchi nishka uyanapika. Jesuska, Pascua Domingo tami causarirka, nishka uyanatami uyangichi. Jesuska, wañushka presupi kajkuna pagmanme rishka. Jesuska, wañushka presupi kajkunataka tukui kunatami yukshichishka. Jesuska, tukui wañushka krikunatami yayapa kuchuman pusashka.

Diosu lo pagiji. Kankuna uyashkamanta. Kaya minchapak aji aji chinata yuyangichi. Kaisina yachay kunata munaspaka. Amata kungarispa. Kankuna uyakun radio mankaspa. Kikin kunaman yachachikuman kaspapis. Utka uyapangichi. Diosu lo pagiji kankuna uyashkamanta.

tukuy uyakuna imanallata kanguichik allillachu kanguichik kay uyanata allichichun ayudakukunatapish allillachu kanguichik nipanimi kikinkunapish kay uyanakunata uyakmi kashka karkanguichik shira kashkamanta uyashpa katipaychiklla kankunapak randina katunakunapish Dios bendiciesca kachun nipanimi tukuykunallata Diospa munay kachun kay uyana kunamanta Dios tamaña panguiche. Dios pak munay kachunka, kay shuk chay shuk Dios tamañaspa, ayudana kushpami, kausana kanchi.